siyakhala kuwe Nkosi. Eh. Masambe jolo, masambe tatu Nkomo. Eh ukanti ke wangena umphulaphuli mazikhali sihleli nawe ngapha eNdongwe sikumamele Nkosi bawukazi. Ngiyabulela kakhulu bawuleta libele. Ngiyabulela tyebelele. Ndiyaphambuka emendweni ndalishiya ufefe. Kwezintandabuzo zindlu. Sendeyele ndiyatshona.